0: sariling pangarap. Pero para sa ilang kababaihan, hindi ibig sabihin ito ay tuluyan ng natatapos ang kanilang personal na mga pangarap at ambisyon. Kaya't kilalanin natin ang isang modelo na isinantabi muna ang kanyang career para sa pamilya, ngunit kalaunan ay muling nag-aral, nagkaroon ng iba't ibang propesyon at ngayong nasa 60 years old na siya, ay patuloy na namumuhay na puno ng inspirasyon bilang isang cool mom sa kanyang mga grown-up na mga anak. Pakinggan natin ang kwento ni Jennifer Phillips mamaya kasama si Papa Dan. Pero bago ang ating mga talakayan at kwentuhan ngayong araw ng Sabado, pakinggan muna ang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, WHO itinaas sa very high ang Ebola risk sa Democratic Republic of Congo habang patuloy ang pagdami ng mga kaso at bilang ng nasawi. Bentahan ng electric vehicles sa Australia umabot na sa all-time high habang mas maraming Australians naghahanap ng paraan para makatipid. At Filipino community sa Blacktown makikilahok sa pinakamalaking event sa Western Sydney at ang Street Alive and Parade Day. Sa detalye ng mga balita, sinabi ng World Health Organization na mabilis na kumakalat ang Ebola outbreak sa silangang bahagi ng Democratic Republic of Congo o DRC. Itinaas na ng WHO ang public health risk ng Bundibugyo strain ng Ebola sa DRC mula high patungong very high. Tinatayang halos 750 na ang pinaghihinalaang kaso habang nasa 177 naman ang mga naitalang nasawi sa DRC. Dalawang kaso rin ang nakumpirma sa Uganda mula sa mga taong bumiyahe mula sa DRC. Ayon kay Dr. Patrick Otim ng WHO Africa Region, para sa epidemics at humanitarian crisis, mahalaga ang papel ng komunidad upang mapigilan ang pagkalat ng outbreak. Sa ibang balita, muling tiniyak ni Punong Ministro Anthony Albanese na walang inheritance tax o death duty sa federal budget. Pinabulaana ng pamahalaan ang alegasyon ng oposisyon na ang panukalang reforma sa trust ay maiituring na death tax. Sa ilalim ng reforma, ilang bagong discretionary trust ang maaring patawan ng minimum na 30% ng buwis mula 2028. Sinabi rin ni Albanese na daraan pa sa proseso ng konsultasyon at pagbabalangkas ng batas ang mga panukala bago ito maipatupad sa susunod na taon.
1: There's no measures in there that are going to hurt inheritances. So we'll work through the legislation we've said will be introduced in the second half of the year on trusts. There'll be a consultation period about that and we made that clear on budget night.
0: Umabot naman sa all-time high ang bentahan ng mga bagong electric vehicles o EVs matapos umabot sa 16% ng kabuuang bagong sasakyan ng naibenta noong nakaraang buwan. Kasabay ng pangamba sa pangmatagalang supply ng imported fuel, tumataas din ang bentahan ng second-hand EVs. Ayon naman kay Brandon Green ng Pickles Auctions sa Sydney, nakikita ng maraming Australians ang EVs o electric vehicles bilang paraan upang makatipid sa gitna ng mataas na gastos tusin sa pamumuhay. Dagdag pa niya, tumaas din ang humigit kumulang 20-30% ang bentahan ng mga gamit ng EVs noong Marso, depende rin sa uri ng sasakyan.
2: We saw a hyper-focus on used electric vehicles across March and into April and even into May. I suspect a lot of the 31 to 40-year-olds are quite leveraged with their mortgage, interest rates have gone up, and they're looking for meaningful ways to minimize their cost of living. Overall, the used electric vehicle market jumped by about 20 to 30%, just depending on the different vehicle, across the month of March in particular.
0: At balita naman mula sa ating komunidad, mahigit 5 dekada nang nagbibigay aliw sa komunidad ng festival ng Blacktown City Council at isa ito ngayon sa pinakamalaking community events sa Western Sydney. Gaganapin ang Street Alive and Parade Day sa araw ng Sabado, May 30 sa Blacktown City Center. Tampok ang mga entertainment stages, stalls, rides at community parade. Mula sa simpleng pagtitipo noong 1975, lumaki na ito sa isang pinakamatagal at pinakamalaking community festivals ng Western Sydney. Ayon pa sa mayor ng Blacktown na si Brad Bunting, ito ay pagkakataon ng pagdiriwang

ng mahigit 50 taong anibersaryo para balikan ang kasaysayan ng festival at paghandaan ang mas maliwanag nitong kinabukasan. Tampok naman sa pagdiriwang ang live music, street performances, food trucks, market stalls, entertainers at family-friendly activities na dadaluhan din ng maraming mga Pilipino. Sa New South Wales, kabilang ang Blacktown sa may pinakamalaking populasyon ng Filipino-Australians, kung saan mahigit 3,000 residente ang sinasabing may Filipino descent. Sa iba pang balita mula sa ating komunidad, ngayong araw ay gaganapin ng koronasyon ng Mrs. of Australia Pageants, isang woman and empowerment leadership at advocacy para sa mga kababaihan. Ngayong taon, 11 kandidata ang maglalaban-laban, hindi lamang para sa kanilang mga kasuotan, kundi para na rin sa kanilang mga personal views at pagsusulong ng community at mga philanthropic causes. Bukas din ang kompetisyon sa mga kababaihang may asawa, mga hiwalay, divorces at maging sa mga single mothers. Layunin umano ng pageant na hikayatin ang mga mas maraming kababaihan na makita ang kanilang kakayahan at oportunidad na gumawa ng mga positibong pagbabago sa kanilang buhay at komunidad. Samantala, muli namang pinapaliwanag ng Vivid Sydney ang Harbour City sa pagbubukas ng isa sa pinakamalaking light music at creative festival sa Southern Hemisphere. Tatagal ang festival mula May 22 hanggang June 13 at tampok dito ang makukulay na light installations, live music, talks, food events at interactive experiences sa iba't ibang bahagi ng syudad. Kabilang sa mga pangunahing atraksyon ngayong taon, ang pagbabalik ng drone show sa Darling Harbour at ang mga Vivid Light Walk na bumabagtas mula Circular Quay, The Rocks, Barangaroo at Darling Harbour. Mahigit 80% naman ng event ay libre sa publiko. At para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Sabado, sa Perth, maaraw at 19 degrees Celsius. Maulap sa Adelaide at 21 degrees. Sa Melbourne, maaraw at 19 degrees Celsius. Maulap din sa Hobart at 17. Maulap sa Canberra at 17 degrees din. Sa Sydney, maulap din at 22 degrees Celsius. Sa Brisbane, maulap at 25. Maaraw naman sa Cairns at 27 degrees. Pero maulap sa Darwin at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman sa ating kwentuhan kasama ang ating mga bisita at si Papa Dan para talakayin ang kwento ng sakripisyo at tagumpay ng isang ulirang nanay. Lahat ng yan makalipas namang ang ilang paalala. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.

ang awiting Mr. DJ, panghuling awitin natin ngayong araw ng Sabado. Alay natin sa lahat ng mga nanay na nakikinig ngayong umaga. Isang oras na naman ng kwentuhan ang lumipas at sana po ay maging inspirasyon ang ilan sa ating mga naging nakapanayam sa inyo pong mga buhay dito sa Australia. At para din po sa mga nais muling mapakinggan ang iba pang mga ulat at mga tampok na panayam natin araw-araw dito sa SBS Filipino, ay punta ng aming website sbs.com.au/Filipino. At ganun din, i-follow kami sa aming Facebook page at sa aming Instagram page. At bukas naman, makakasama ninyo Martin Tuanyo para sa iba pang mga kwento at talakayan mula sa ating komunidad. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Magandang umaga, mga kababayan.

0: nufar za wato ta rage bukatar nema da kuma kular waɗanda aka hana su izinin zaman. Lauyan shige da fice dai da kungiyar bayar da agaji sun ce akwai yiwuwar sauyin zai haifar da rarrabuwar iyalai da kuma tilasta waɗanda suka tsira daga fitocin miyakwa to mutane da tashin hankali komawa ƙasashen da suka tsere daga cikin su. Shugaban ƙasar Senegal Basiru Diomaye Faye ya sallami Prime Minister ƙasar Ousmane Sonko bayan shafe tsawon watanni ana takun saka tsakanin mutanen biyu. Korar da ta biyo bayan cece-kuce ne da aka yi a majalisar dokokin ƙasar ta Senegal inda Prime Minister ya fito fili ya soki shugaba Faye.
1: Reacting to his dismissal, Sonko wrote on social media that
0: wakilin BBC ya ce da yake martani kan sallamarsa da aka yi Sonko ya wallafa saƙo a shafinsa na sada zumunta inda ya ce a yau zai bacci cikin natsuwa a gidansa. A baya-bayan nan dai Mr. Sonko ya nuni da yiwuwar komawa jam'iyyar adawa, lamarin da masu sharhi ke ganin wani mataki ne na tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2029. To gashin labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ce an samu rahoton bullar cutar Ebola a wurare da dama na lardin gabashin ƙasar da ke fama da tashin hankali. Wannan dai na zuwa ne bayan da hukumar lafiya ta duniya ta ɗage ƙididdigar haɗarin da ke tattare da ɓarkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo zuwa mai matuƙar haɗari. Ko da yake ta ce haɗarin ga da duniya ke fuskanta kaɗan ne. Ga fasar rahoton Emery Makumeno.
2: Hukumomi sun ce an samu sabbin mutanen da suka kamu da cutar Ebola a yankunan da ke gabashin ƙasar, ciki har da Ituri da arewacin Kivu da kuma kudancin Kivu. Ba a dai ayyana samun wani da ya harbu da cutar a hukumance a 10 babban birnin ƙasar ba, duk da cewa an samu mutum ɗaya da sakamakon gwajin da aka yi masa ya nuna cewa yana ɗauke da ƙwayar cutar Ebola. Ya zuwa yanzu mutane fiye da 700 ne suka harbu da cutar, yayin da fiye da 170 sun mutu. A halin yanzu an keɓe mutane fiye da 1,600 da suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da cutar. Annobar dai tana da alaka da wani nau'in ƙwayar cutar Ebola da ake kira Bundibugyo, kuma hukumar lafiya ta duniya ta ɗaga matakin haɗarin cutar a ƙasar baki ɗaya zuwa sama, wato akwai matuƙar haɗarin bazuwar cutar a cikin ƙasar. Haka kuma ana ci gaba da nuna damuwa akan cewa cutar za ta iya yaɗuwa a yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro da kuma rashin asibitoci masu inganci.
0: To gaida Raliya Zubairu da fasar rahoton Emery Makumeno. To yanzu kuma sai mu nufi Najeriya, inda nan gaba a yau ne jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar za ta gudanar da zaben fitar da gwani wanda wato mafi girma domin tantance mutumin da zai yi mata takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. ƴaƴan jam'iyyar APC ne a dukkan mazaɓun ƙasar za su kada ƙuri'a domin a fitar da gwanin da zai yi wa APC takarar shugaban ƙasa tsakanin shugaba mai ci Bola Ahmed Tinubu da kuma Mr. Stanley Osifo. Malam Bala Ibrahim shine wato daraktan yaɗa labaran headquarter jam'iyyar APC na ƙasa, ga kuma ƙarin bayanin da yawa Ahmad Kabu Idris game da zaɓen na yau.
3: Kamar yadda aka yi sauran zaɓuɓɓuka a mazaɓu a rumfuna a Akwatina, wannan zaɓen fidda gwani na shugaban ƙasa shi ma haka za a yi. A Akwatina za a yi a rumfunan zaɓe a ƙananan hukumomi 774 na Najeriya, inda muke sa ran cewa za a yi a mazaɓu kamar 800,000 da ɗoriya. Kuma ƙato bayan ƙato za a yi, wanda kuma ya samu rinjaye shi ne zai zama zakara.
4: To kamar 'yan takara nawa kuka tantance?
3: Kawo yanzu dai guda biyu ne, da shi shugaba Sanata Bola Ahmed da kuma mai sha'awar tsayawa takara daga jihar Edo wato Stanley Osifo. Kowa da magoya bayansa, muna fata a ciki za mu samu guda ɗaya wanda shi jam'iyya za ta tallata da ƙarfin Allah, ko muna sa ran samun nasara.
4: To kamar su wane ne za su tantance kada ƙuri'a a wannan zaben fidda gwani?
3: Yan jam'iyya sahihai halattattu su ne za su kada ƙuri'a. Za su kada ƙuri'a ne bisa san ra'ayinsu, wanda suke so shi za su zaɓa.
4: Waɗanne matakai APC ta ɗauka domin tabbatar da adalci a wannan zaɓe?
3: To gaskiya a wannan zaben ne ma aka fi saka ido domin ganin an yi adalci, saboda shi ne zaben da kowa ya fi damuwa a kai. Shi ya sa ma a sauran zaɓukan na 'yan majalisu da gwamnoni aka ba da dama, aka ba da zaɓi cewa a yi masalaha. Idan masalaha ba ta yiwu ba, a yi ƙato bayan ƙato. amma a wannan na shugaban kasa saboda gudun kada a ce ba a yi adalcin ba sai aka ce babu

0: zama wannan zabin na maslaha kawai kato bayan kato shi magoya bayan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu su fito magoya bayan Stanley Osifo su fito a kowane akwati a kowace mazaba a kowace karamar hukuma a kowace jiha da kuma babban birnin tarayya Abuja
1: wasu na ganin kamar wannan zabe ba komai bane face wani taro na al'ada kada dai a ce ba a yi ba
0: duk abin da zaka yi idan dai aka ce harka ce ta demokradiya harka ce ta siyasa inda yake akwai ƴan hamayya ko masu adawa dole sai an samu cece kuce saboda haka mutane sai sun faɗi wani ba kai ce ake ma shi wannan Stanley Osifo kawai hoti ho ne an bashi kuɗi ne ya siya form an sa shi ne ya tsaya takara saboda dai a nuna cewa an yi gogayya an yi hamayya a'a ba kawai kai tsaye aka baiwa shugaban kasa ba amma kuma menene tunda dai an yin kamar yadda doka ta ce ayi ai sai a dauke shi a haka
1: ka ce a dauke shi a haka kamar kana karfafa zargin abin haka yake kenan
0: a'a ina nufin a dauke shi a zargin ai nace maka ko menene za a yi sai an yi zargi idan dai harka ce ta siyasa
1: yayin da za ku shiga wannan zabe a yau asabar wasu na zargin babu yadda wani mai neman takara zai iya kada shugaban da ke kan kujera
0: shi wannan da yace zai ja yana da dama kundin tsarin mulki ya bashi dama ai masa kyakkyawan zato idan ya zo ya tsaya takarar nan ya samu nasara karka manta ba wanda zai kwace masa
1: ai suna kallon kamar shugaban kasar ne ko jam'iyyar ta kuce ta dauki nauyin sa kawai dai a nuna cewa an yi ne
0: sai wanda suke wannan zargi su kawo hujja walau na shaida cewa jam'iyya ta dauki nauyin sa ko kuma shaida cewa shugaban kasa ya dauki nauyin sa amma yayin da suka kasa kawo wannan hujja sun zama masu zargi kuma sunansa masu zargi zargin su yana nan akan zargi har sai sanda aka samu wani abu aka san haka
2: Malam Bala Ibrahim kenan daraktan yada labaran jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya to daga batun siyasa sai mu ji ga batun matsalar tsaro da dai a Najeriya inda dangi da abokan arziki suka yi jana'izar Mr. Adeshion Adeboye malamin makarantar da aka kashe a wani hari da aka kai kan makarantu tare da sace dalibai da wasu malaman su a cikin makon jiya a jihar Oyo dake yankin kudu maso yammacin kasar Hukumar tsaro ta Najeriya da ta ce kungiyar Boko Haram ce ta kai harin inda ta sace goman kananan yara a wani lamari da ba a saba gani ba. Wakilinmu na Kano Zaharatin Lawan na da cigaban rahoton.
3: A cikin wata sanarwa da kakakin sojin Najeriya Major General Michael Onoja ya fitar, ya ce sace-sacen da aka yi a baya-bayan nan a jihar Oyo ayyukan ta'addanci ne da mayakan kungiyar suka kaddamar bayan da a matsayin lambar farmakin soji ya tilasta musu tserewa daga wasu sassan kasar. Masana harkokin tsaro na ganin cewa sabon bayanan da sojoji suka fitar na nuna karin damuwa cewa mayakan da farmakin sojoji ya tarwatsa a arewa maso gabashin Najeriya na iya fara kutsawa zuwa wasu sassan Najeriya. Barista Bulama Bukarti mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a nahiyar Afirka.
4: Ba abun mamaki bane ya kasance cewa kungiyar Boko Haram na da hannu ko ita ke da alhakin kai wannan hari na Oyo da kuma sace waɗannan yara da malaman su. Idan kuma Boko Haram din ne to ina kyautata zaton cewa bangaren kungiyar ne wanda suke karkashin Sadiku suka aikata wannan aika-aika. Shi Sadiku na ɗaya daga cikin mutane bakwai waɗanda shekau ya tasa daga arewa ta gabas asalin shi mutumin jihar Borno ne. Ya turo su arewa ta tsakiya din a shekara ta 2014 ya sa su suje su nemi haɗin kan mutanen Darul Islam waɗanda aka taɓa tasa daga makawa a shekara ta 2009 to su Sadiku shekau ya turo su daga arewa ta gabas suje arewa ta tsakiya su nemi haɗin kansu mafiya yawan ƴan Darul Islam ba su shiga wannan kungiya ta Sadiku ba amma waɗansu daga ciki sun shiga kuma ya dinga kai kawo tun daga lokacin tsakanin jihar Borno da jihar Niger har sai da ya samu ya kafa sansanin kungiyar Boko Haram a nan jihar Niger din daga farko a dajin Alawa daga baya kuma ya koma dajin Kayinji kuma kaga wannan daji na Kayinji yana da hanya kai tsaye wanda zai kai ka har daji wato na tsohuwar jihar Oyo wanda ake kira Old Oyo wato National Park wato gandun dajin tsohuwar jihar Oyo kenan
3: rahotanni na cewa har yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai hare-haren A farkon makon nan ne shugaba Tinubu ya Allah wadai da kisan wani malami da aka sace yayin hare-haren yana mai bayyana lamarin a matsayin wani mummunan aikin rashin imani barista Bukarti ya kuma yi karin bayani akan wasu hare-hare da ake zargin Sadiku ya kaiwa wasu sassan Najeriya.
4: Kuma shi Sadiku nan shi yake da alhakin kai harin jirgin kasa da aka kai a 2022, kuma shi ya dau alhakin wadansu daga manya-manyan hare-hare da aka kai a wannan guri. Yana kuma da yara suna wato irin wannan aika-aika a jahar Niger din da Nasarawa da wani bangare na jahar Kebbi da Kwara. To kuma kaga yanzu gashi wato ita rundunar soja suna cewa su ne suka aikata wannan aika-aika na jahar wato Oyo din.
3: Ga alama sace-sacen jama'a na neman zaman ruwan dare a wasu yankunan arewacin Najeriya, inda al'umomi ke fama da hare-hare da ake dangantawa da yan bindiga da kuma mayaka masu ikirarin jihadi. To sai dai wannan sabon tashin hankali a yankin kudu maso yammacin Najeriya ya sake haifar da karin damuwa kan yadda matsalar tsaro ke kara yaduwa fiye da yankunan da aka saba fama da rikice-rikice a baya. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
2: To da haka lokaci ya kawo karfe 7:16 a Najeriya da Niger, wato karfe 6:16 kenan a gogon GMT da Ghana. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Da farko shirin da ya kunji cewar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ce yanzu haka an samu rahoton bullan cutar Ebola a wasu lardunan gabashin kasar da ke fama da rikici. Tun sifilin gane mini hanya. To yayin da jam'iyyar APC mai mulki ke kammala zabukanta na fidda gwani, korafe-korafe da gunaguni na cigaba da fitowa daga wasu da ke neman takara, inda wasu jihohin wasu ke zargin cewa ba a ma yi zabe ba. Cikin masu irin waɗannan korafe-korafe dai akwai a APC, akwai hadda Honorable Yusuf Bala'i Kara, mutumin da ya nemi takarar da majalisar dattawa Shiya ta ɗaya a jihar Kaduna. Kuma azantawa sa a filinmu na gani mini hanya da Mutare Adamu Bawa ya fara ne da bayani kan yadda ya ji sakamakon da ya bayyana Muktar Ramalan Yaro a matsayin ɗan takarar APC.
5: Alhamdulillah, muna gode ma Allah da duk abin da ya same ka, kuma abin da muka yi tsammani shi ya faru a wajen zaben. Amma dai maganar ita ce mu a yadda muke da ni da 'yan uwana 'yan takara ba a yi zabe a jihar Kaduna ba, an bayyana sakamako na zaben da ba a yi ba. So mu muna nan akan bakarmu za mu kalubalanci wannan abu. Ba mu ji daɗin abin da ya faru ba, don cin mutunci ne ga demokuraɗiyya, kuma zubar da kima da darajar jam'iyyarmu ne ta APC. Duk abin da za a yi shi, a yi shi bisa ƙa'ida. To duk ƙa'idojin da ake bi na zaɓe ba a bi su ba, an karya su. Mun tara hujjojinmu, muna nan da su buhu-buhu.
6: Kamar menene hujjar ka ta wannan ikirari tun da kana cewa ba a yi zaɓe?
5: Doka ta tanade yadda za a yi zaɓe, an kuma faɗi yadda za a yi zaɓen. Zaɓe an ce a yi zaɓe ne direct primary, wato
6: ƴartinƙi ko ƙato
5: bayan ƙato, hajiya bayan hajiya da akan faɗa. To ni da nake takara da duk 'yan uwana 'yan takara bin maga kayan zaben ba, ba mu iya kaɗa mu kan mu ƙura abin lantar, za mu kaɗa mu wani ko wani ya kaɗa mana. An ɓoye malaman zaben, an ji an jera mutane a wani waje kamar za a yi zaɓe a nan point A ne, nan gun kenan, sai a ce an tafi can ƙasa, a can ake zaɓen. Wanda wannan ya saɓa ma doka. Ko abin da zai baka mamaki, bari in baka karamar hukumata ta ikara. Akwai mazaɓar da ake cewa mazaɓar Rumi, wanda ya bayyana sakamako a mazaɓa, ya bayyana abokin takara na ya samu ƙura 800 da wani afu. Da azo kuma shigarwa, sai aka bashi kuma daga wannan mazaɓar 200 da wani afu. Can fa an bayyana duk duniya ta gani. Gaba ɗaya kuma abin da aka ce ya samu bai kai 800 ba. Wanda karamar hukumar ikara kadai, muna da masu rijista na wannan jam'iyyar ta mu sama da mutum 10,000. To a faɗin ƙananan hukumomi 8, an ce bai samu ƙura 800 ba. Wannan ba cin mutunci ne ga jam'iyyar ba. A yankinmu na Zaria Shiya ta ɗaya, 'ya'yan jam'iyyar APC da su yi rijista in ban mance ba sun haura mutum 100,000, amma an ce kaka gaba ɗaya mutum 700,000 suka yi zaɓe ko 800,000. Kaga shi yasa mu ce maka ba a yi zaɓe ba, wannan kaɗai ya nuna maka cewa babu wannan zaɓe.
6: Amma ba zai yiwu ba a ce kila mutane ne ba su fito ba, tunda halin zaɓe ne wani zaɓen za ga mutane an samu ƙarancin fitowar masu kaɗa ƙuri'a.
5: A'a, kai muna da bidiyo. Ba zan ce maka ba, amma 85% na masu katin jam'iyya sun fito, sun hau layi domin su kaɗa ƙuri'arsu. Amma cikin ikon Allah da hikimar shi, masu son su yi aiki na son rai sun ɗauke waɗannan kayan zaɓen, sun ɓoye su wani waje, haka jama'a su zauna tun safe kamar Kaduna ta tsakiya ma 11 rana ma an bayyana sakamakon. Lokacin ma ba a gama tsare-tsare da za a yi zaɓen ba, amma an gama 11. Kuma kamar yadda na faɗa, an ka ɗauki 'yan takarar sanata guda uku a jiharmu ta Kaduna da a ce sun ci zaɓe, aka ba su kujerun aka bayyana su ne, ƙuri'a da aka haɗa musu bata kai 30,000 ba. A jihar Kaduna ko ƴaƴan jam'iyyar APC sun kusa 300,000, ina kyautata san da shi wannan katin jam'iyya. To wannan ba ci mutuncin jam'iyyar ba ne? To muna da mutum 300,000, ya kamata alalace

0: a ce mutum 75,000 sun fito.
1: Da farko ka ce kamar ka yi kirarin cewar kamar an ɓoye su malaman zaɓe da sauransu, kuna da hujjar cewar ɓoye su aka yi ƙila ko kuma ku ne dai abu ku bincika kun san takameme ina suke ba domin ƙila in akwai wani haƙƙi na ku san su su sanar da ku game da tsare-tsare da sauransu?
0: Duk inda za mu ga malaman zaɓe ba mu gansu ba, dukkaninmu 'yan takara mun bi hanyoyi da su dace ba mu gansu ba. Wannan ya sa muta gaugawa muka je muka fira da 'yan jaridu ana igobe zaben don mu ga yana ma duniya ga halin da muke ciki. Ba mu ga 'yan malaman zaɓe ba, ba mu ga kayan zaɓe ba. Ɗaya kenan. Na biyu, abin da zai baka mamaki, an sa kwamitin kai ƙorafi, wato appeal committee. Har zuwa yau ɗin nan mun kasa gani ina za mu kai takardarmu a Kaduna. Mun je nan headquarter jam'iyyar APC mun samo sunayensu da lambobinsu, dukkaninsu mun kira su. Da ƙarfe takra muka kama ya mutafi Kaduna don mu kai musu ƙorafinmu, amma kowanne mun kira a ciki sun ce su sai dai mu kai headquarter jam'iyyar. Headquarter jam'iyyar kuma ta jiha ba ita ce da alhakin karban wannan ba, shi yasa aka ce musu appeal committee. Ita jam'iyyar aikinta daban, wannan wani committee ne aka kirkire shi wani lokaci kaɗan don su wani aiki na musamman. Na kira su chairman din committee ya ce a'a, da ni da sanata Danjumala da wasu muka je kai wannan takardun. Ƙarke dai abinda muka sai muka ɗauka muka jefa musu tawaso don mu samu hujja. Sannan muka za kuma nan headquarter jam'iyya muka je muka bada aka sa hannu an karɓa. Wannan shine matakin da mu ɗauka.
1: Yanzu bayan duk abin da ya faru an bayyana sakamakon kai kamar kujerar da kake nema, an bayyana tsohon gwamna Ramalan Yaro an ce shine ya ci zaben, me za ka ce ka kamar za ka yi masa fatan alkhairi?
0: Ai baka goyon bayan zalunci, in na ce na mai fatan alkhairi na yarda da abin da aka yi kenan. In shi kuma a matsayin shi da yake cewa shi malami ne ake cewa kai tunda ni ban sani ba, to ya kamata ya zo ya gaya ma duniya cewa ya rantse mana da Qur'ani cewa an yi zaɓe kuma sahihin zaɓe shi ya ci zaɓe. Ko shi mai girma gwamna ya fito ya gaya ma duniya da ya rantse da Qur'ani an yi zaɓe kuma sahihin zaɓe mutanen da ya sa a gaba sun ci. Kuskuren da mai girma gwamna yake a duniya baka cewa kai duk abin da ka sa a gaba sai ka samu. Shi ne gwamna, ba mu nemi kujerar shi ta gwamna ba, mun kuma girmama shi. Muna da iko da doka ta yadda mu iya neman gwamna, amma mai alfarma mun kyale wannan. Sai ya ɗauko wasu mutane daga wani waje, hujjar su kamar ni inda nake samun labari gaskiya ne ko ƙarya ne ba za su iya sarrafa ni ko su juya ni ba. To in na je nan gun ba zan musu biyayya irin yadda suke so ba.
1: Amma wace hujja kake da ita cewar waɗannan 'yan takara na gwamna ne ba al'umma ce ko kuma a su ne suka bayyana sha'awa kamar yadda kake sha'awa ba, suka nema kuma suka samu?
0: Ai a bayyane ya faɗa, ya kuma faɗa su sun ba su, ya je ya sun duk wanda su sai ma tikitin takara form kenan shi ne ɗan takararsu. Ciyamomi na local government suna nan, muna da bidiyo duk za mu kai su yadda ma suke cin mutuncin 'ya'yan jam'iyya. Kuma duk wani shugaba na jam'iyya an hana shi ma

0: shi muke shirin yi.
1: Amma ba ka ganin kamar su waɗanda suka samu zaben alamisali ko magoya bayan za su yi adan baka samu ba ne ba, shi yasa kake ikirarin cewa sai an rushe ne za aka yi daidai?
2: A'a, to an rushen shi ne sai a zo a yi zaɓe, da ba a yi zaɓe ba. Magoya bayan suna da iko su faɗa abin da su faɗa, da zaɓen suka ci na gaskiya wallahi da na miƙa wuya. Mu ba ma goyon bayan zalunci komai ƙanƙantar shi, muna tare da gaskiya ne.
1: Waɗannan rigingimu yanzu da aka taso ake cikinsu, alamisali an yi zaɓe, an fitar da sakamako, an ce ga wanda Allah ya ba kai kuma kana jayayya, ba ka ganin wannan jayayyar kamar za ta zo ta yi wa ita jam'iyyar taku targaɗe, ta hana ta fuskantar babban zaɓen da kuka tunkara da ƙwarin gwiwa a zo ana ta ja-in-ja da kace na ce ya ɗauke muku hankali?
2: Ai, shi isa aka yi gyara dokar zaɓen don a samu damar magance waɗannan matsalolin a tafi da murya ɗaya. Ita jam'iyyarmu ce muna son jam'iyyarmu ta yi nasara, amma in ba mu gyara waɗannan matsalolin ba, ita kuma jam'iyyar zai zama barazana gare ta. Mun san wahalar da mu ci kafin mu karɓi gwamnati a hannun PDP. To kuma ba za mu je mu wannan wahalar ba, yau kawai rana ɗaya wani ya zo ya ce a'a ya ruguza mana waccan nasara. Gini ne muka yi, mun sa foundation mai kyau, to wasu kuma da su zo ɗan cin arziki tunda ba su san wahalar da mu sha ba, su ce za su ruguza wannan gini. Ina ga ba za mu taɓa yadda da shi ba.
1: Kamar suwa kake nufin 'yancin arziki?
2: A'a, ba sai na kama suna ba, 'yancin arziki mu ne masu gidan.
1: Kalaman da kake suna nuna cewar kamar yanzu ba ka da ƙwarin gwiwa akan wannan gwamnati. Kana nufin kamar ita wannan gwamnati ta kuta Kaduna kamar ta gaza kenan?
2: A tsarin shirya zaɓe na cikin gida ta gaza, wanda ba alhakinta ba ne, alhakin jam'iyya ne da wanda a sa, amma sai ta shigo ciki abin da bai shafi ta ba, ta shiga ta nuna tana da wani tunani irin na daban.
1: Amma kai ka tuntuɓi kamar shi gwamnan wanda kuke ganin shi ne uba a Kaduna alamisali?
2: A'a, to ai shi ya yanke gana shi, wanda duk yanke ganawa ba ka tunanin zai maka adalci.
1: Kamar ya kira ka ya faɗa maka shi wane yake so ba
2: kai ba? Ni da shi ya ce min kar in sai fom, ya ce kar in sai fom, amma na ji shi ne. Ni da kaina na gaya min cewa excellency ina takara kamar yadda na gaya ma da Azumi, amma in ka ce kar in sai fom kar in saya, ya ce kar ka saya. Kar in saya, ya ce kar in saya, na ce to na gode. Na tashi na je na sai fom ɗina, dama na gwada shi ne in ga tunani irin nashi.
1: Me yasa baka ji shawararsa ba?
2: A'a, ai gwaji ne mai.
1: Me yasa?
2: A, to ai ina ga na cancanci da nima in jaraba neman wannan kujerar a matsayina ɗan jam'iyya. To wani ya zo ya ce maka kawai don shine gwamna ko shine wane ko shine wane, kar kai kaza, ni a guna ba daidai ba ne. Ba maki kai baka taɓa jin sunana ba. Shi ko kuwa ai magana tsohon gwamna ne, to sai a bar ni tsohon ɗan majalisa ne, shi tsohon gwamna sai a bar mu a zo a buga. Daga Zariya na fito ƙauye, shi ya fito daga Zariya birni. Mu zo mu haɗu a buga wanda Allah ya ba, sai a tafi cikin mutunci da girmama juna. Amma in an zo an ce an yi ƙarfafa ƙarfa, an kawo shi ko an kawo ni, wallahi a tsari irin na duk wanda ya sani tun ina yaro, ni duk abin da yake na ba daidai ba, nakan ce ni bana goyon bayan shi ko ban taɓa yadda da shi ba.
1: Kun ce kun ɗauka ƙara, idan wannan ƙoƙari na ku ya ci tura, kamar kuna shinshina wata jam'iyya ne za ku koma wata jam'iyya tunda
2: na ce maka matakin da doka ta tanaza. Mu ya 'yan jam'iyyar APC ne, a in za mu wasu jam'iyyar ai da mun tafi. Ba na jin haushin Ramalan ko na sakan ɗaya, ba ni da wani abu wai da nake jin haushi ga gwamna, amma muna cewa ne a zo a yi abin da yake na daidai.
1: Amma kana da ƙwarin gwiwa cewa uwar jam'iyyar za ta amsa a kiran ku ta yi abin da kuke cewa shi ne daidai ɗin?
2: Eh, muna sa ran haka. In ma uwar jam'iyyar ba ta yi ba, akwai sauran abubuwa ai da doka ta tanaza. Amma fatanmu uwar jam'iyyar ta duba kokenmu, ta yi abin da ya dace, tabbatar da an yi abin da ya dace, don ita kanta jam'iyyar ta samu haɗin kai a cikin gida.
1: Me yasa wai ka dage ne akan wannan takara? Wani irin buri ne da kai da ya sa kake jin kamar ba za ka iya haƙuri ba?
2: Wallahi ban da wani buri da ya wuce al'ummata, sannan gyara al'amura. Mun ga halin da muke ciki, ba maki ne yanzu ina iya biyan kuɗin makaranta yarana. Wannan tsari ne muka samu mai kyau ba maki na baya. Yadda tsarin ke tafiya a yanzu, in ba mun zo da ni da kai mun haɗu mun gyara ba, 'ya'yanmu da za su taso sai sun mana Allah ya isa. Gwamnati ita ce al'umma, in ba gwamnati ba al'umma. So sai an yi tsarin bin doka da oda, sai kowa ya ji daɗi.
1: Amma wannan matsala da aka samu ko kuke zargin an samu a zaben Kaduna ɗin nan, kamar abin ya taƙaita ga wajenku ne ko kuma kamar daga bayanan da kuke samu a APC kusan kamar ruwan dare ne wannan zarge-zarge na cewar rashin adalci ko kuma an yi ba daidai ba?
2: Duk wannan abu ya faru a fadin jihar Kaduna ne, don jihar ta da na sani ita zai magana. Bari mu baka misali, ai fitar zaben fidda gwani na 'yan majalisar jiha, duk wanda ya ki janyewa an kira shi an ci mutum.

0: nan wannan girgijin nan zai dinga narkashi. To haka wannan zafin ta yi yawa yanzu ya sa wannan girgijin baya sa babu shi sosai zama rana muna kusa da rana. Duniyar tana juya to zafin ranan nan shi ne yake shiga yake narka wannan kankaran da kake gani. Kankaran nan yana narkewa ba kaɗan ba. Zai narke wata ton ɗin za ka ga ya narke kamar ton 10 ton 30 sai ta fada cikin teku. Ga fara cikin teku sai ka ga ruwa sai haura. To ruwan nan zai kumbura. Shi ne ake samun sea expansion. Ruwan zai karu, ka samu kuma ya karu. To ka san misali ne kana tafiya ruwa yana tafiya kamar yadda ka san wave. To akwai ocean current. Abin da jira ocean current yanayin juyin ruwa. Wannan yanayin juyin ruwan nan yana kawowa ka samu irin wannan igiyar ruwa tana juyawa. To ka ga ruwan nan tana karuwa. In ta karu wuraren da ga ruwan nan bai kai ba. Kamar ka sa ruwa ne a cikin kwano. Sai ka jefa dutse. In ka jefa dutse ka ga ruwan nan ya kai bakin kwanon dama ka jefa dutsen dole ne ya zuba. To sai sai ake samun wannan abin da ke kira kamar flood. To ka ga duk wannan abubuwan man made. Mu muke kawo wannan abin da kanmu. Shi yasa IMO da United Nations ana son a made da abin an ce net zero cash emission. Duniya yanzu tana son ya zama cewa maganar hayaki da wasu abubuwa ya zama cewa ba shi.
1: Kamar hayakin shi yake haddasawa shi ma kenan. To kamar akwai yadda za a yi a iya hana faruwar ta?
0: Eh kamar munan a bangaren ruwa akwai abin da ake nufi carbon capture. Carbon capture shine ana sa facility ne ya zama cewa hayakin shi yana fita in ka lura kamar yanzu masu kona taya da ba ana kona shi a waje ba amma kamfani tana konawa sai ta yi shi ana kiran shi acceleration. To wannan abin shine zai rufe hayakin ba zai fita.

0: misali yanzu ana kona taya in yana kusa da kai da hayaki da ka sa hannunka an ce sai ka ga hancinka ya yi baki. Amma matsalan shi ne komawan wannan abun da za a koma abu ne wanda yake bukatar kuɗi, kuɗi ba kaɗan ba.
1: Dr. Alhassan Ahmad kenan masani kan ilimin teku a Najeriya. To masu sauraro ƙarshen shirin namu na wannan makon kenan a madadin abokanan aiki. Ni Aisha Aliyu Jafar da na gabatar ke fatan mu kasance lafiya daga sashen Hausa na BBC.
2: To yanzu karfe 9 ne saura minti 17 a Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com za a iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. To yanzu kuma sai filin gane mini hanya. Yayin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ke kammala zabukanta na fitar da guni, korafe-korafe da gunaguni na ci gaba da fitowa daga wasu da ke neman takara, inda wasu jihohin aka samu masu zargin cewa ba a yi zaben ba. Cikin masu irin waɗannan korafe-korafe dai a APC har da Honorable Yusuf Bala Ikara, mutumin da ya yi takarar neman dan majalisar dattawa shiya ta ɗaya a jihar Kaduna, kuma zantawarsa da Muktar Adamu Bawa a cikin filin gane mini hanya ya fara da bayani akan yadda ya ji da sakamakon da ya bayyana Ramalan, wato Muktar Ramalan Yaro, a matsayin dan takarar APC a zaben mai zuwa.
3: Alhamdulillah, muna gode ma Allah da duk abin da ya same ka, kuma abin da muka yi tsammani shi ya faru a wajen zaben. Amma dai maganar ita ce mu a yadda muke da ni da 'yan uwana 'yan takara ba a yi zabe a jihar Kaduna ba, an bayyana sakamako na zaben da ba a yi ba. So mu muna nan akan bakar mu za mu kalubalanci wannan abu, ba mu ji daɗin abin da ya faru ba, don cin mutunci ne ga demokuraɗiyya kuma zubar da kima da darajar jam'iyyarmu ne ta APC. Duk abin da za a yi shi a yi shi bisa ka'ida, to duk ka'idojin da ake bi na zaɓe ba a bi su ba, an karya su. Mun tara hujjojinmu, muna nan da su buhu-buhu.
4: Kamar menene hujjarka ta wannan ikirari tun da kana cewa ba a yi zaɓe?
3: Doka ta tanade da za a yi zaɓe, an kuma faɗi yadda za a yi zaɓen. Zaɓe an ce a yi zaɓe ne direct primary, wato
4: ƴantinki
3: ƙato bayan ƙato, hajiya bayan hajiya da akan faɗa. To ni da nake takara da duk 'yan uwana 'yan takara bin maga kayan zaben ba, bamu iya kada mu kanmu ƙuri'a ba, lantana mu kada mu wani ko wani ya kada mana. An ɓoye malaman zaben, an je an jera mutane a wani waje kamar za a yi zaɓe a nan point A ne, nan gun kenan, sai a ce an tafi can ƙasa a can ake zaben, wanda wannan ya saba ma doka. Kuma abin da zai baka mamaki, bari in baka ƙaramar hukumata ta Ikara, akwai mazaɓar da ake cewa mazaɓar Rumi, wanda ya bayyana sakamako a mazaɓa ya bayyana abokin takara na ya samu ƙuri'a 800 da wani afu, da azo kuma shigarwa sai aka bashi kuma daga wannan mazaɓar 200 da wani afu, can fa an bayyana duk duniya ta gani. Gaba ɗaya kuma abin da aka ce ya samu bai kai 800,000 ba, wanda a ƙaramar hukumar Ikara kadai muna da masu rijista na wannan jam'iyyar ta mu sama da mutum 10,000. To a faɗin ƙananan hukumomi 8 an ce bai samu ƙuri'a 800,000 ba, wannan ba cin mutunci ne ga jam'iyyar ba? A yankin mu na Zaria shiya ta ɗaya, ƴaƴan jam'iyyar APC da su yi rijista in ban mance ba sun haura mutum 100,000, amma an ce kaka gaba ɗaya mutum 700,000 suka yi zaɓe ko 800,000. Kaga shi yasa muke maka ba a yi zaɓe ba, wannan kaɗai ya nuna maka cewa babu wannan zaɓe.
4: Amma ba zai yiwu ba a ce kila mutane ne ba su fito ba, tunda halin zaɓe ne wani zaɓen za ga mutane an samu ƙarancin fitowar masu kaɗa ƙuri'a.
3: A'a, sai muna da bidiyo, ba zan ce maka ba, amma 85% na masu katin jam'iyya sun fito sun hau layi domin su kada ƙuri'arsu. Amma cikin ikon Allah da hikimar shi, masu son su yi aiki na son rai sun ɗauke waɗannan kayan zaben sun ɓoye su wani waje, haka jama'a su zauna tun safe kamar Kaduna ta tsakiya ma 11 rana ma an bayyana sakamakon. Lokacin ma ba a gama tsare-tsare da za a yi zaben ba, amma an gama 11. Kuma kamar yadda na faɗa, an ka ɗauki 'yan takarar sanata guda uku a jihar mu ta Kaduna da a ce sun ci zaɓe, aka ba su kujerun, aka bayyana su ne, ƙuri'ar da aka haɗa musu ba ta kai 30,000 ba. A jihar Kaduna kuwa 'ya'yan jam'iyyar APC sun kusa 300,000, ina kyautata sanda su yi wannan katin jam'iyya. To wannan ba cin mutuncin jam'iyyar ba ne? To muna da mutum 300,000, ya kamata a lalace a ce mutum 75,000 sun fito.
4: Da farko ka ce kamar ka yi kiran cewar kamar an ɓoye su malaman zaɓe da sauransu, kuna da hujjar cewar ɓoye su aka yi kila, ko kuma ku ne dai abu ku bincika kun san takameme ina suke ba, domin kila in akwai wani haƙƙi na ku san su, su sanar da ku game da tsare-tsare da sauransu.

0: sauransu duk inda za mu ga malaman zabe ba mu gansu ba dukkanin mu ƴan takara mun bi hanyoyi da su dace ba mu gansu ba wannan yasa muta gaugawa muka je muka fira da ƴan jaridu ana gobe zaben dan mu ga yana ma duniya ga halin da muke ciki ba mu ga ƴan malaman zabe ba ba mu ga kayan zabe ba daya kenan na biyu abin da zai baka mamaki an sa committee kai korafi wato appeal committee har zuwa yau din nan mun kasa gani ina zamu kai takardar mu a Kaduna mun je nan headquarter jam'iyyar APC mun samu sunayen su da lambobin su dukkanin su mun kira su da karfe takra muka kama ya mutafi Kaduna dan mu kai musu korafin mu amma kowanne mun kira a cikin ce su sai dai mu kai headquarter jam'iyyar mu kuma ta jaha ba ita ce da alhakin karban wannan ba shi yasa aka ce musu appeal committee ita jam'iyyar aikin ta daban wannan wani committee ne aka kirkire shi wani lokaci kadan don si wani aiki na musamman na kira chairman din committee ya ce a'a da ni da sanata dan Jumala da wasu muka je kai wannan takardun karke dai abinda muka sai muka dauka muka jefa musu tawaso dan mu samu hujja sannan muka za kuma nan headquarter jam'iyyar muka je muka bada aka sa hannu an karba wannan shine matakin da mu dauka
1: yanzu bayan duk abin da ya faru an bayyana sakamakon kai kamar kujerar da kake nema an bayyana tsohon gwamna Ramalan Yaro an ce shine ya ci zaben me zaka ce kamar zaka yi masa fatan alkhairi
0: ai baka goyen bayan zalunci in nace na mai fatan alkhairi na yarda da abin da aka yi kenan in shi kuma a matsayin shi da yake cewa shi malami ne ake cewa kai tunda ni ban sani ba to ya kamata ya zo ya gaya ma duniya cewa ya rantse mana da Qur'ani cewa an yi zabe kuma sahihin zabe shi ya ci zabe ko shi mai girma gwamna ya fito ya gaya ma duniya da ya rantse da Qur'ani an yi zabe kuma sahihin zabe mutanen da ya sa a gaba sun ci kuskuren da mai girma gwamna yake a duniya baka cewa kai duk abin da ka sa a gaba sai ka samu shine gwamna ba mu nemi kujerar shi ta gwamna ba mun kuma girmama shi muna da iko da doka ta yadda mu iya neman gwamna amma mai alfarma mun kyale wannan sai ya dauko su mutane daga wani waje hujjar su kamar ni inda nake samun labari gaskiya ne ko ƙarya ne ba za su iya sarrafa ni ko su juya ni ba to in na je nan gun ba zan musu biyayya irin yadda suke so ba
1: amma wace hujja kake da ita cewa waɗannan ƴan takara na gwamna ne ba al'umma ce ko kuma a su ne suka bayyana sha'awa kamar yadda kake sha'awa ba suka nema kuma suka samu
0: ai a bayyana ya faɗa ya kuma faɗa su sun ba su ya je ya sun duk wanda su sai ma tikitin takara form kenan shine dan takararsu ciyamomi na local government suna nan muna da video duk za mu kai su yadda ma suke cin mutum

0: mu tallata mai hajar mu, mu ci a mu ne wani zami kaza. Ko burin baka misali na cewa ba a yi zaben ba, akwai professor da aka kama a karamar hukumar lere, professor wanda ake tunanin abin tarbiyya da da a gare shi, yazo ina ba mutane ana raba lamba ne, wani ku bashi kaza, wani ku bashi kaza, wani ku bashi kaza,
1: kamar ƙuri'u
0: kenan, lamba kawai ake rubuta,
1: kamar barin jam'iyyar za ku yi taka faranti, kamar da ake cewa ku yi antipati, za ku yi me, za ku yi takamaimai?
0: To na farko akwai abubuwan da doka ta tanaza, shine kamar na farko an kai sa kwamitin korafi, mun kai kukan mu, muna jira mu ji me za su yi mana. In sun mana adalci sun rushe wannan shirman da aka yi, sun ce a je a sake zabe, shine fatanmu. In kuma ba su yi ba, sai mu duba meye doka ta tanaza bayan wannan. Wannan muna yi na cikin gida ne, to in mun gama wannan din wanda muna fatan za su yi mana adalcin su rushe wannan zabe, a je a yi abin da ya dace. To in sun mana wannan, muna fatan a je a yi zabe. In ba su yi ba kuma, muna nan a kungiyance muke tafiya, ban su in faɗi me muke shirin yi, amma duk abin da doka ta tanaza shi muke shirin yi.
1: Amma ba ka ganin kamar su waɗanda suka samu zaben alimisali ko magoya bayan za su yi, a dan ba ka samu ba ne ba, shi yasa kake ikirarin cewa sai a rushe ne za aka yi daidai?
0: A'a, to ai an rushe shi ne sai a zo a yi zabe, da ba a yi zabe ba. Magoya bayan suna da ikon su faɗa abin da su faɗa, da zaben suka ci na gaskiya, wallahi da na miƙa wuya. Mu ba ma goyon bayan zalunci komai kankantar shi, muna tare da gaskiya ne.
1: Waɗannan rigingimu yanzu da aka taso ake cikinsu, alimisali an yi zaɓe, an fitar da sakamako, an ce ga wanda Allah ya ba, kai kuma kana jayayya, ba ka ganin wannan jayayyar kamar za ta zo ta yi wa ita jam'iyyar taku targaɗe, ita hana ta fuskantar babban zaɓen da kuka tunkara da ƙwarin gwiwa, a zo ana ta ja in ja da kace na ce ya ɗauke muku hankali?
0: Ai, shi isa aka yi gyara dokar zaɓen don a samu damar magance waɗannan matsalolin a tafi da murya ɗaya. Ita jam'iyyarmu ce, muna son jam'iyyarmu ta yi nasara, amma in ba mu gyara waɗannan matsalolin ba, ita kuma jam'iyyar zai zama barazana gare ta. Mun san wahalar da mu ci kafin mu karɓi gwamnati a hannun PDP. To kuma ba za mu je mu wannan wahalar ba, yau kawai rana ɗaya wani ya zo ya ce a'a ya ruguza mana waccan nasarar, gini ne muka yi, mun sa foundation mai kyau. To wasu kuma da su zo ɗancin arziki tunda ba su san wahalar da mu sha ba, su ce za su ruguza wannan gini, ina ga ba za mu taɓa yarda da shi ba.
1: Kamar suwa kake nufin ƴancin arziki?
0: A'a, ba sai na kama suna ba, ƴancin arziki mu ne masu gidan.
1: Kalaman da kake yi suna nuna cewar kamar yanzu ba ka da ƙwarin gwiwa akan wannan gwamnati. Kana nufin kamar ita wannan gwamnati ta kuta Kaduna kamar ta gaza kenan?
0: A tsarin shirya zaɓe na cikin gida ta gaza, wanda ba alhakinta ba ne, alhakin jam'iyya ne da wanda a sa, amma sai ta shigo ciki abin da bai shafi ta ba, ta shiga ta nuna tana da wani tunani irin na daban.
1: Amma kai ka tuntuɓi kamar shi gwamnan wanda kuke ganin shi ne uba a Kaduna alimisali?
0: A'a, to ai shi ya yanke gana shi, wanda duk yanke ganawa ba ka tunanin zai maka adalci.
1: Kamar ya kira ka ya faɗa maka shi wane yake so ba
0: kai? Ni da shi ya ce min kar in sai form, ya ce kar in sai form, amma na ji shi ne. Ni da kaina na gaya mai cewa excellency ina takara kamar da na gaya ma da Azumi, amma in ka ce kar in sai form kar in saya, ya ce kar ka saya. Kar in saya ya ce kar in saya, na ce to na gode. Na tashi na je na sai form ɗina, dama na gode shi ne in ga tunani irin nashi.
1: Me yasa baka ji shawararsa ba?
0: A'a, ai gwaji ne mai.
1: Me yasa?
0: A, to ai ina ga na cancanci da nima in jaraba neman wannan kujerar a matsayina ɗan jam'iyya. To wani zai ce maka kawai dan shi ne gwamna ko shi ne wani ko shi ne wani, kar kai kaza, ni a guna ba daidai ba ne. Ba maki kai baka taɓa jin sunana ba. Shi kuwa ai magana tsohon gwamna ne, to sai a bar ni tsohon ɗan majalisa ne, shi tsohon gwamna, sai a bar mu a zo a buga. Daga Zariya na fito ƙauye, shi ya fito daga Zariya birni. Mu zo mu haɗu a buga, wanda Allah ya ba sai a tafi cikin mutunci da girmama juna. Amma in an zo an ce an yi ƙarfafa ƙarfa, an kawo shi ko an kawo ni, wallahi a tsari irin na duk wanda ya san ni tun ina yaro, ni duk abin da yake na ba daidai ba, nakan ce ni bana goyon bayan shi ko ban taɓa yarda da shi ba.
1: Kun ce kun ɗauka ƙara, idan wannan ƙoƙari na ku ya ci tura, kamar kuna shinshina wata jam'iyya ne za ku koma wata jam'iyya tunda.
0: Na ce maka matakin da doka ta tanaza, mu ƴan jam'iyyar APC ne. A, in za mu wasu jam'iyyar, ai da mun tafi, ba na jin haushin Ramalan ko na sakan ɗaya, ba ni da wani abu wai da nake jin haushi ga gwamna, amma muna cewa ne a zo a yi abin da yake na daidai.
1: Amma kana da ƙwarin gwiwa cewa uwar jam'iyyar za ta amsa a kiran ku ta yi abin da kuke cewa shi ne daidai ɗin?
0: Eh, muna sa ran haka. In ma uwar jam'iyyar ba ta yi ba, akwai sauran abubuwa a yi da doka ta tanaza. Amma fatanmu uwar jam'iyyar ta duba kokenmu, ta yi abin da ya dace, tabbatar da an yi abin da ya dace don ita kanta jam'iyyar

0: samu haɗin kai a cikin gida.
1: Honorable, me yasa wai ka dage ne akan wannan takara? Wani irin buri ne da kai da ya sa kake jin kamar ba za ka iya haƙuri ba?
0: Wallahi ban da wani buri da ya wuce al'ummata. Sannan gyara al'amura. Mun ga halin da muke ciki. Ba maki ne yanzu ina iya biyan kuɗin makarantar yarana. Wannan tsari ne muka samu mai kyau ba maki na baya. Yadda tsarin ke tafiya a yanzu, in ba mun zo da ni da kai mun haɗu mun gyara ba, ƴaƴanmu da za su taso sai sun mana Allah ya isa. Gwamnati ita ce al'umma, in ba gwamnati ba al'umma. So sai an yi tsarin bin doka da oda, sai kowa ya ji daɗi.
1: Amma wannan matsala da aka samu ko kuke zargin an samu a zaben Kaduna ɗin nan, kamar abin ya takaita ga wajenku ne ko kuma kamar daga bayanan da ke samu a APC kusan kamar ruwan dare ne wannan zarge-zarge na cewar rashin adalci ko kuma an yi ba daidai ba?
0: Duk wannan abu ya faru a faɗin jihar Kaduna ne, don jihata da na sani ita zai magana. Bari mu baka misali, ai fitar zaben fidda gwani na 'yan majalisar jiha, duk wanda ya ki janyewa an kira shi an ci mutuncin shi ko an mai barazana ko yanzu akwai yaro ɗaya a jushi a sabon garin Zaria ya ce ba zai janye ba, an je har gidan shi za a kona cikin jam'iyya fa.
1: Amma waye
0: sanadiyar wannan har an kashe mutum biyu, zaɓe ne fa na cikin gida.
1: Wane ne ya je gidansa zai kona?
0: To mazu wanda ake zargi, ai ba zan ce wane ba, amma dai shi ya ki janyewa, har mutum biyu sun rasa rayuwarsu ƙarke dai ana ta mai barazana za a kama shi ya gudu. To kaga wannan shine muke kaucewa, a tabbatar da gaskiya a yi gaskiya sai kowa ya ji daɗi.
1: Da wannan hali da ake ciki, idan al'amura ba su canza ba, me kake hango makomar APC?
0: To ba ma mata fata, amma dai abinda muke fuskanta a haka, in dai an ci gaba haka APC tana samun barazanar rugujewa, wanda wannan ba shine burinmu ba.
2: Honorable Yusuf Bala Ikare kenan, wani mai neman takarar kujerar dan majalisar dattawa a karkashin jam'iyyar APC a jihar Kaduna.
3: Domin ci gaba da samun labarai da dabi'un su, sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
4: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
3: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
4: Kada ku manta, shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
3: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
2: To masu sauraro, duka a ƙarshen shirin na wannan lokaci kenan, amma kada ku manta za ku iya ƙara sauraron shirin da kuma sauran sauraron shirinmu a shafinmu na internet wato bbchausa.com, kuma za ku iya karanta labaran da muka wallafa muku. Yanzu haka a shafin akwai shafinmu na kai tsaye da ke kawo muku labaran da ke abubuwan da ke faruwa a Najeriya da sauran sassan duniya. Iran da Amurka sun kusa cimma yarjejeniya, inji Trump, taken labarin da ke kan shafin kenan. Yanzu ku a madadin Lawal Nuhu Suleiman da ya haɗa mana sauti da sauran abokan aiki, Badamasi Abdulkadir Muktar, ke fatan mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
2: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng Haming Himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woi Wurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong linggo sa SBS Filipino.
3: Nakakatuwa rin sa mga estudyante na pumapasok ng Saturday School, kumbaga senior college namin. Kasi pumapasok sila ng pagkaaga-aga tuwing Sabado at nakikita-kita sila ng mga kaklase nila na lahat sila kapwa Pilipino. At natutuwa sila na matuto ng mga ating kultura at ang heritage natin.
2: Filipino kabilang sa wikang Asyano na magiging bahagi ng mga paaralan sa Australia sa ilalim ng Community Language Schools Program. Ang buong detalye tutukan.
4: So the ability of your brain, right, to shift between, that's one characteristic of it, is to shift between linguistic systems. So if your brain is actually quite capable of handling many linguistic systems at the time.
2: At ano-ano ang mga benepisyo ng pagiging multilingual ng isang tao? Pag-usapan natin sa programa. Samahan niyo ako Martin Tuanyo para sa iba't ibang storya at impormasyon ngayong araw. Bago ang lahat ng iyan, narito ang mga maiinit na balita. Sa detalye ng mga balita ngayong linggo, 24 ng Mayo taong 2026. Tatlong buwang bawas sa fuel excise magtatapos na sa Hunyo ayon kay Federal Energy Minister Chris Bowen. Victoria Premier Jacinta Allan at katunggaling si Jess Wilson formal nang nagpakita ng kani-kanilang mga plano sa kampanya sa Melbourne. At Quezon Memorial Shrine, inilawan ng kulay berde at ginto bilang paggunita sa Philippines-Australia Friendship Day at 80th taon ng relasyong diplomatiko ng dalawang bansa.